0: Se solo.
1: Na re bua ka se solo sa eng Brixton.
0: Ke bua ka se solo sa ke Ipolete Funerals. Bone bana nana ka casket plane. Ga mmogo le go gonela 5000 rand mo seatleng.
1: Aware 5000 rand mo seatleng.
0: Ke bua ka 5000 rand mo seatleng. Ke Ipolete Funerals. Bana nana ka

Oine Lili retena go ra re Cape Town go sa album eng ya gagwe Smoke and Mirrors. Foi le belela na korna ke metsotso le suma mabedi le borobedi fela pele ga o tla ure ya bobedi. Mo se ba ke ka mo ke mo getse mgala le mebedi fa wa ntla o tswa go go tebogo pita khiba ntha ro motseleng ya Alwil North fa ke sa fose Alwil North ke maletswaine e o ka re ya alo fa ke fa ile gore ke ka fosa. Moretsi o ke lo tlhokotlang o tla npankanya foa me a re le ene a netefaletsa fa a reditse le fa a le mo tseleng le mosheletse lebe le ene a ntshwara ka mogala netefaletsa fa a reditse mo tsatsi le la gompieno a re itumelela mmino wa tsatsi le me mo sebakeng se kgone nako e le metsotso e le soma mabedi le borobedi pele ga e o tla ure ya bobedi ke tlo go tseela pina tse pedi tse e leng gore ke konosetsa tsetsa ko moseja ka tsone ya ntlha pina e tla ka monole Michael Franks go tswa mo albameng e le gagwe go lotseng ka ngwago la 1980 Live with Crossfire me moraga mo ke go tseele mono o tlileng a dira le setlhopha sone se sa Four Play ke bua ka Larry Carlton gape a dira le setlhopha se le sa The Crusaders fa ke sa fose o tlhagelela mo di-albameng di ka nna some le boraro 13 sa setlhopha se le sa The Crusaders mono wa Larry Carlton fa ke motsang a golagane le Wendy Morton mo albameng e le ya gagwe ya Deep Into It e golotseng ka ngwagolo wa 2001 ke tsa pele Michael Franks a go sa a go ra re Monkey See Monkey Do pine ne ratiwa thata ke tsala yaka Sanku a moya ga go robale ka kagiso moraga mo ke go tsele ene le Carlton na le Wendy Morton ba go ra ra I Still Believe itumelele mmino monate mo stationeng sa gago Radio Temane The Pulse of the Diamond Community tla ka Putibraleg. Yes.

0: fa ile na moretsi ya ka tema e fella fa ke le boretse thetso ya gago go tloga ka ura e le ya some le bobedi go fitlha ga jaanong le botlhe ba ntse ba romela melaetsa le ntse ba letsa ke lebogetseng ke le leboga go menagane ee mme ke lo solofetsa gore fa Ramasedi a ntse a re babaletse na le wena re kopana gape sontaga se se tlang a e ne Kagiso mme ga ke go tlogele fela ke go tlogela ka albume ke ye barekeng Marcel Scholes Nitty Gritty ya ga Richard Herbert J. Solomon ke bua ka monolo Heavy Man tla gore a re Claudia Pie go fitlhana le yona re kopana mo bekeng e tlang bye bye
1: a o rata se se utlwang mo seteišeng seno fa o sa rate se se utlwang kgotsa o na le ngongorego mabapi le dithulaganyo tsa Radio Temaneng bua le rona a o dumela gore Radio Temaneng ga e tsamaisane le melawana ya bona ya laesense re itsise ka go romela lekwalo go fune ka loo mo malatsing a le